Kutoka pande za Mwibagi ndo nyumbani kwao, si mwingine bali ni Nelly Jacano akiwa anakuambia Suzana. Jacano. Kibao kinasikika tena hapa msikilizaji.